0: price. And nano pay main can chow se fun kuta na jun cries no. Bura muna triho na o mau de kama pa no crad and chelloswa. CCTV di freezer na ni nyina bode e wo ne ne bo na efu e san so ye papa wo mo e na ene anope o mo si asene amaye de adom ene e shira anope bo su akan kase no ababe som media me jesu o e ye amase nyina chia me kwadwobe e mere kwade pe me ne
1: adwen pa hene kofi man san adwen papa na papa ni wadi mu kan
0: ye dem live e wo shira facebook 104.5 misra fa wa dwen kire ene unsusu nyina fa gu o ne mo ba like ne san so che ma unia enso enye biye kono no

0: Martin, my show is my own back. Oba patofu, na mi so be here ska. Na onye ska we here? O ma mi su sie nyina ka mi tumu sa.
1: Ma we so fa so na bi nu nu. Sike fia mi twa ne busu mi bia no, e so fa so no no. Mi fro ma pe, e no mo ba mi mo a, e ni se obi abọ ma ba so yi. Me didi na, e ye na fa so.
2: Aya kai se, abrevia obey my way insurance no. O di busu ni ma pa ba ko e be hye so. Mi tre se ofri mu nko ade a, e be ko wo mo a. Na wa na wo ye my way insurance no de. Yabe kwa umwa, abra, uko ya dia kwa nko. Ya dia anankwa nshia, ebubuwa buwa, uye umushia enyeye. Impo, wako da ya resabia, ebro nami yonu. Sa wadi 18, ekopi 59, uwapo mudia. Ubeti miyabe kama iwe busi ya nao. Fao phone, ne dial is star 165 hash. Ewo, MTN suse siya. Senye my way ya, kase no way.